watakwantos Arjuna Sastrabahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Teu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula atuh lumampah ieu Arjuna Sastrabahu kana kareta ti Maespati ngajujug Magadha. Kairing para narpati oge wala debalat

0: Puput Buni dino caang negerak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Irah ieu kareta dek dipakena. Kala Durwiksa,
1: nah,
0: kadieu